0: 共同建立友善的通行环境。车辆接近路口应减速慢行，并停让行人，行人应专心通过马路。交通安全人人有责，我看得见您，您看得见我。以上内容由台北市政府交通局提供。
1: Kasi cuyan, ay cuy gato, nakano dito siya. Sa kanong magaku sa kakrian, napaparang diya ka makina. Yaku ato cuy nga, sa gato, liyabang arawat sa dito siya. Sa kanong magaku sa kakrian, namarista ka da ka makina. Sa katimu na unting tinta dito siya, nupacun mo ta diya kakrian na wabibay ka magaku, nakuya ka kinamanam, gato, nakuya dalyap.
2: 经过山区学校，请减速慢行。
3: 听见台北的声音，就在台北电台 FM 93.1 AM 1134，我是王婉之 Ivana。